0: Mandaka, Lalara, and Panyangotun Rukatangunta, Amakula. Ngayon na nga na ilaw ko nga pala ma angur kumanya. Angur kumanya nga pala ma ako ang anyang naningar ka Erngeri, Uramara. He's from Bigoton Island. Anyang naningar ka. And ang
1: Hey y'all, this is Warren Zatters and you're listening to AAA Murray Country.